0: Maga, ayan. Maraming salamat. Tayo po ay nagsasama-sama pa rin dito po sa loob ng ating programa. Okay, sa morning with Kuya Billy, kasama po kayong lahat.
1: Okay, sa morning with Kuya Billy.
2: Okay, sa morning with Kuya Billy.
1: Let's go!
0: Yeah, let's go! Isang oras pa, mayroon ang ating programa, guys. Okay, huwag nyo nang, basta ito, huwag kayo masyadong ma-stress dahil nga, na-mention natin kanina na, although palabas na rin po yung Tropical Depression Maymay, at ito ay bilang isang low pressure area na lang, pero nasa Philippine Area of Responsibility pa. At ngayon naman may naka-standby naman sa labas, papasok po sa Philippine Area of Responsibility, panibagong sama ng panahon. Kapag ito pumasok na, ano man tawag ng bagyong ito? Dolphin? Typhoon Dolphin? Baka international name pa ito? Kundi ako nagkakamali. But anyway, sige. At itong bagyong daw ito, itong sama ng panahon na ito, ay papalakasin ng southwest monsoon o habagat na siya magdadala ng mga hanggang malalakas na mga pag-ulan sa susunod na araw dito po sa ating bansa. Okay. And, oy guys, meron akong nabasa dito. Napakaganda po nito. Ito ay isang panukala sa Legazpi City Government. Okay, I don't know kung kayo po ay sangayon dito. Ako, I think I do agree with this, para bang, wait lang ha. Yung pagbabawal po ng, ito pa. Pakinggan niyo po I don't know with our local government here in Daet and Camarines Norte. Ito ha. Doon po sa Legazpi, may pit ng ipagbabawal ang pagpasok ng mga taong naka-helmet o may takip ang mukha sa mga tanggapan po ng pamahalaan at iba pang mga pampublikong establishmento. Ayan. Ito yung tinatawag po na kasi naipasa na po yung ordinance po, ano? Ito ay tinatawag na Anti-Face Concealment Ordinance. So, ibig sabihin, ang apektuhan po nito or ang pinaka-concern po dito directly doon sa mga riders natin. Yung mga delivery riders po natin, kasi usually na sila ay naka-helmet, nakatakip po yung mukha, meron silang face mask or mask, di ba? May face mask nila, naka-helmet, tapos papasok po sa mga opisina po natin or sa bahay po natin or sa, ito pinag-uusapan natin yung mga ano muna yung mga public establishment o pampublikong establishmento at yung mga tanggapan po sa pamahalaan, yung mga government offices. So sa Legazpi po pinagbabawal na, for example, magdi-delivery po ng pagkain doon sa loob ng opisina, kailangan pong tanggalin yung helmet at tanggalin po yung face mask. Yung po yung ordinansa, yung Anti-Face Concealment Ordinance. Sana maitupad to hindi lang sa Legazpi, kahit dito po sa Daet or sa buong Camarines Norte. Ano? Sangayon naman ako kasi para makita mo yung pagmumukha ng tao. Para bang nakakatakot, no? Nabigla na lang papasok sa opisina mo o sa trabaho mo, naka-helmet, naka-face mask. parang any moment, titirahin ka, di ba? Di ba nakakatakot? Sangayon ka ba, Kuya Dong? Sino bang technician ko ngayon? Kuya Dong? Okay, siyempre si Soy, nandiyan pa si Soy. Ikaw, Soy, Kuya Dong, Kuya Dan, sangayon ba kayo, for example, dyan sa, dito sa station natin, may mag-deliver, di ba? May delivery sa Shopee or kung sa, ay, na-mention ko pa, or food delivery. Okay, tapos papasok sa, ano natin, sa building natin, naka-helmet, tas naka-face mask, di ba? Na-experience po natin yan kahit po sa mga bahay natin. Pero parang nakakatakot. Pero kapag medyo kilala naman natin na yung nagdi-deliver sa atin kasi di ba may mga naka-assign naman per area, di ba? Kilala na natin yung ano. Pero yun nga yung kagandahan. Kilala na nga natin. E malay mo, isang araw, hindi niya tinanggal yung helmet niya tapos yung face mask niya. Akala natin, yung nagdi-deliver na yon yung nakasanayan po nating tao. Yung pala, hindi. Iba na pala at kawatan na po pala, kawatan. O, di ba? Nakakatakot talaga. I think I really go with this ordinance, yung panukalang ito. itong anti-face concealment ordinance. Ayan. Siguro dito po sa Bayan ng Daet at sa probinsya ng Camarines Norte, pag-aralan din po natin kung pwede nating ipasa, maipatupad itong anti-face concealment ordinance. Ayan, ang mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok ng mga taong naka-helmet o may takip ang mukha sa mga tanggapan ng pamahalaan at iba pang pampublikong establishmento. Pero may mga exemption dito kagaya po ng may mga exemption dito sa ordinansang ito, guys. Kabilang dito ang mga nagsusuot ng face mask. Wait lang, nagsasalita pa ako. Wait lang po. Nagmamadali mag arangkada papunta sa huling oras ng programa. Wait lang. Sus naman. Wait lang. Okay, wag magmadali. Wait lang. Sige. Bago tayo magpatuloy sa ating programa, sa huling oras po nito, wait lang po ha. Pinag-uusapan natin itong ordinansang ito sa Legazpi, yung anti-face concealment ordinance. Okay. Wait lang, guys. Medyo nauna na kasi yung ano yung station ID. Sabi ibig sabihin noon, ay dali na bili at alas 12 na ng tanghali, hindi pa naman, di ba? Ano lang 'yon? Idiomatic expression. Okay, ito na nga, balikan po natin, guys, ha. Okay. So, itong panukalang ito, itong anti-face concealment ordinance sa Legazpi, may mga ano po ito, may mga exemption. Okay? May mga exemption po ito. Kabilang dito yung mga nagsusot ng face mask para sa medical na kadahilanan. Yung may mga ubo or may sakit na hindi pwedeng makahawa or siya po ay mahawaan, di ba? Naka-face mask, especially yung mga seniors po natin. Okay, mga taong nagtatakip ng muka bilang bahagi ng kanilang paniniwala sa relihiyon. Alam na po natin yon, ang ating respeto po sa kanila. Mga miyembro ng law enforcement agencies habang ginagampanan ang kanilang opisyal na tungkulin. At mga manggagawang kinakailangan magsuot ng protective gear bilang bahagi ng kanilang trabaho. So maganda po ito, ano? Magandang ordinansa po ito. Pag-aralan natin ating mga magigiting, mga kaibigang public servant dito po sa Bayan ng Daet. Okay, at sa buong lalawigan po ng Camarines Norte, ang anti-face concealment ordinance. Yung pagtanggal po ng kanilang helmet at takip sa mukha, pag sila po ay magdi-deliver or papasok sa mga tanggapan sa pamahalaan at iba pang pampublikong establishmento. Sana nga kahit sa mga private establishment, di ba? Ipatupad rin ito at sa mga bahay natin. Sige, 8 minutes na po makalipas ang alas 8 ng umaga. Welcome na sa huling oras ng ating programa. Ito po ang OK sa Morning. Kasama po walang iba ang inyong Kuya Billy sa radyo.
1: Okay sa Morning with Kuya Billy.
2: Okay sa Morning with Kuya Billy.
1: Let's go! Coming to you live from Remedio Street, Pasig, in Daet, Camarines Norte. This is 98.5 OK FM.
3: Daet's best music.
1: OK FM.
4: OK FM.
1: Playing the best music.
4: Wherever, whenever. Everywhere.
5: Gusto ko, okay ka.
6: Okay nga ni.
4: Okay FM.
1: Okay FM 98.5.
4: Okay FM.
1: The best music authority. Member KBP. Daet, come Norte, come one, come all. Start your day right with the OK sa Morning Show. OK sa Morning. Hot hits, trending news, infotainment at its best. OK sa Morning. OK sa Morning with Kuya Billy. Rise and shine and have a good time. 6 to 9 in the morning, tune in. OK sa Morning. 98.5 OK FM.
4: OK FM.
1: Okay, some morning with Kuya Billy.
2: Okay, some morning with Kuya Billy.
4: Let's

0: OKFM 98.5
1: OKFM
0: Daet's Best Music
1: OKFM
0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parang Una, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Hardware materials ba ang hanap mo? At free delivery pa? Dito lang yan sa Atasan Hardware and General Merchandise. Kumpleto na. Di kalidad pa ang lahat ng hardware materials. Meron silang promo sa lahat ng purchase na aabot ng 10,000 pesos. Free delivery na. Presyong abot kaya pa sa Atasan Hardware and General Merchandise. Owned and managed by Adner and Rowena Atasan. Matatagpuan sa Dakulang Bulo, San Lorenzo Ruiz. Bukas na simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Atasan Hardware. Sulit na, di kalidad pa. Magpapagas ka? Dito ka na sa Stand Firm Gas Station. Yes! Ito ang SF Gas Station. Siguradong di kalidad ang aming mga produkto. Products available. Gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala sa panahon ng crisis. Low prices kami. Dito lang yan sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madya na. Sa SF Gas Station, presyong abot kaya, sa kalidad, siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblacion Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station.
3: Tuhod. Siko. Baywa.
4: Aray!
3: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan,
4: sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artresin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artresin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Honey, tanda mo pa ba ang tipi-tapi ko na tinipi-tapi mo?
6: Siyempre naman. Diyan nga tayo unang nag-date, diba?
5: Alam mo ba na bumalik na raw ang tipi-tapi sa Daet?
6: Talaga? Kailan pa? Saan?
5: Matatagpuan na ang bagong tipi-tapi sa San Lorenzo Road, Magang, Daet, Camarines Norte. Bukas na para muling pagsaluhan ang mga paborito nating pagkain at alaala. Namiss ko yung homemade meals nila, ensaladang pako, cream puffs, pati na yung mango ginungis at masarap na pancit quesado na lagi nating ino-order noon.
6: Oo naman, at hindi ko rin makakalimutan ang kanilang mga baked goodies at mga lutong bahay na paborito natin.
5: Parang gusto kong balikan yung araw na nagsisimula pa lang tayo.
6: Tara na, honey! Gawin nating special ulit ang alaalang nagsimula sa tipi-tapi.
7: Mahigit 2 dekada ng bahagi ng Daet, ang tipi-tapi ay muling nagbabalik upang ihain ang mga pagkaing minahal ng maraming henerasyon. Tipi-tapi, balik lasa, balik alaala, balik tambayan ng pamilya at magkakaibigan. Tara na sa tipi-tapi. Tipi-tapi, San Lorenzo Road, Magang. Contact number 0926-111-2084.
8: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol!
9: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
10: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
0: Safety begins with proper education at Miradev Driving School, facilitated with well-trained and competent instructors designed to formally educate the growing population of drivers on the road. Miradev Driving School offers training and seminars for student permit and driving tutorials for beginners. We provide theoretical driving course and practical driving course. Learn how to drive safe and effective. Mag-enroll ka na sa Miradev Driving School Daet. All transactions, inquiries, and training activities will now be accommodated at our new office. Kami ay matatagpuan sa Central Plaza Complex, 3rd floor, Canboy Building, Traders Road, Barangay Lag-on, Daet, Camarines Norte. Maaaring tumawag sa 0951-109-1264. Miradev Driving School Daet. Dedicated to deliver innovative, value-driven, and flexible driving courses in the province of Camarines Norte.
12: Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star.
13: Mga kasangga,
14: akala nyo tapos na?
13: Aba, hindi pa!
14: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
13: Oo!
14: Tamang narinig ninyo!
13: Mas pinahaba!
14: Mas pinabongga!
13: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
14: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
13: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos!
14: At siyempre, ang grand prize!
13: Isang maswerte mananalo ng 500,000 pesos.
14: At hindi lang yan,
13: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
14: Kaya't huwag palampasin
13: dahil extended na,
14: mas marami pang araw,
13: mas marami pang entries,
14: mas marami pang chances
13: para maging winner.
14: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
13: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
14: sa programang Kasangga at Kalusugan,
13: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
14: J-Mar,
13: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
15: Sa okay FM Diet, okay ka, the best ka.
16: Okay FM.

Okay, ang FM 98.5, that's best music. Okay ka, the best ka. Oras natin, 8:49. Sa buong kapuluan, magandang umaga po, dahil Camarines Norte. Sana po ay nakasettle daw na ang lahat. Nasa trabaho na, nasa eskwela na, nakakain na ng almusal. Yung may mga pupuntahan, nakasakay na po sila. Yung mga nasa bahay, sana po ay gising na. Yung iba... Yung iba nakahiga pa. Uy, bangon na guys. Okay, mag-alas 9 na po ng umaga. Kasama pa rin po inyong lingkod, ang inyong Kuya Billy sa radyo. Si Kuya Billy po, kanina pa ako nandito. Alas 6 ng umaga, nagkukumahog na po ako.

Before I move on, meron pa tayong mga dalawang awitin. Sige. And of course, 9 to 12 ang ating joyride sa umaga. Tuloy-tuloy po ang the best na tugtugan dyan. And alas 12 naman, OK Info Center. Abay, parang ma-perfect attendance ni Camille Echo ang programa niya. Nice, Camille. Maraming salamat, Camille. Kasi napaka-busy ng taong ito eh, di ba? Minsan po ay wala siya sa loob ng kanyang programa. Pero sigurado mamaya papasok yun. Kompleto ang isang linggo kay Camille. Congratulations, Camille. Okay, napaka-busy kasi ito eh. Grabe, grabe. Very responsible mother. Di ba? Napaka-responsableng tao nito ni Miss Camille. Kaya napaka-busy po. Oo. Mayaman na to, mayaman. Pero mamaya, alas 12 ng tangali, OK Info Center. Alauna naman hanggang alas 3, Music and Memories. Mga favorite love songs ang inyong mapapakinggan. At alas 3 ng hapon, Super Bella ng Diet, Bella Mango. Para po yan sa Tunog Hapon. At alas 6 po, or make that 5:30 in the afternoon, Biyernes pa lang ngayon, ang Healthy Happy Show. Ang Healthy Happy Show with Kuya Billy. Ako po yung magbabalik alas 5:30. At tuloy-tuloy na po yan para sa ating OK Sound Trip sa gabi. Ako ang nagbukas, ako magsasara ng tindahan. Nagbukas na, magsasara pa ng tindahan. Mamaya, OK Sound Trip sa gabi. Pagkatapos po ng Healthy Happy Show, nahatid po sa atin ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Alright. Alright, two more songs before we finally wrap it up or to end the show this Friday morning. Ito bang OK sa Morning with Kuya Billy sa OKFM 98.5. OK ka, the best ka.

0: OKFM 98.5, that's best music. Okay ka, the best ka. Mga alas 12 na po, mga ka-OK sa morning. Yung mga nasa tindahan na po, yung mga nasa kainan po nila, yung mga nasa trabaho na anuman ang ating negosyo, iba't ibang establishmento, yung mga nasa government offices na po ano, at yung mga nasa public schools. Yan. Ay, bawal pala makinig ng radyo pag nasa eskwelahan. Dapat focus. Okay, yung mga government offices na lang. Okay. Yung mga public establishments, no? Yung mga facilities po natin, yung mga nasa hospital, pwede naman makinig ng radyo pero para maibsan naman yung ating trabahong napakadaming dapat tapusin ngayong araw na ito. Para gabay lang po yun eh. Para bang companion po ninyo, di ba? Para bang keeping you company with your favorite songs. Para magaan lang yung trabaho nyo, di ba? So you can just turn on your radio to OKFM 98.5, that's best music. Kami bahala sa the best na tugtugan. Trabaho ka lang dyan. Kaya mo yan, okay? Kaya mo yan! Alright, maraming salamat po. Ang programang hatid po sa atin ng pinaka-the best na herbal na kape, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sabayan din po ang paghigop ng healthy at healthy, safe at masarap na kape. Yan po ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Caramel flavor po ito. Napakasarap guys. Promise. Masiramon nga ni
1: Ramsana.
0: Yan ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Barato na, healthy pa. Maraming salamat for joining me this Friday morning. Sabay-sabay tayong bumabangon tuwing umaga. Lord, maraming salamat po sa regalong ito. It's a blessing. Napakalaking blessing ang gumising tayo tuwing umaga, di ba? In every gising, it's a blessing. Lord, maraming salamat po. Amen. Ako naman inyong Kuya Billy sa radyo. Overtime na po ako. Susunod ng Joyride. Kaya itutok lang po yan dito sa OKFM 98.5. That's best music. Okay ka, the best ka. Ako naman inyong Kuya Billy sa radyo. Nagsasabing... Muchas gracias, amigos y amigas. Diyos mabalos sa Indugabos. Bye-bye. Ingat.
2: Okay sa morning with Kuya Billy.
3: Okay sa morning with Kuya Billy.
2: Let's go!
0: And happy weekend!

0: Relax and enjoy the ride. Joyride.
1: Okay na okay talaga ang programa Joyride sa umaga with Billy Banana.

0: The best ka.
1: Relax and enjoy the ride. Joyride.
2: Okay talaga ang programa Joyride sa umaga with Billy Banana.
3: Joyride sa umaga. Joyride sa umaga. Best mornings kasama ang Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. Joyride sa umaga.
2: Okay talaga ang programa Joyride sa umaga with Billy Banana.

0: Detroit's best music.
1: 98.5
0: OKFM. RYC Appliances Training, the pioneer supplier of air conditioning products in Camarines Norte, Camarines Sur, and Albay. RYC Appliances Training gives quality and branded air conditioning units with proper installation and after-sales support. At RYC Appliances Trading, we have big discounts and free installation on split-type aircon. We also offer other appliances such as TV, refrigerator, washing machine, speakers, and many more. Come and visit us now at RYC Appliances Trading at Puruk 2, Barangay Lagon, near NFA Diet, Camarines Norte, owned and managed by Ruel Yusa Canicula. RYC Appliances Trading, your air conditioning specialist.
2: Cool air, cool life. Feels like, ooh, lalamig at fresh.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa.
5: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
6: Sa bawat pangangailangan sa kalusugan, ang pinakamahalaga ay merong mapagkakatiwalaang katuwang na handang umalalay. Nandito ang Daet Medical Plaza. May makabagong teknolohiya, mahusay na serbisyo at malasakit upang maibigay ang dekalidad na pangangalagang medikal para sa bawat Camnorteño. Tutulungan kang malaman kung anong laboratory test ang kailangan nyo. Mga serbisyo na maaaring ma-avail ang mga government assistance programs. Ang Daet Medical Plaza ay mayroong complete tertiary laboratory facility na may advanced services tulad ng bacteriology at histopathology. Mayroon din kaming animal bite center kung saan maaaring makakuha ng anti-rabies services. Para sa inyong inquiries, appointments at iba pang impormasyon, tumawag sa 0908-869-6260, 0963-082-3177 at sa 0919-389-9048. Official Facebook page, Daet Medical Plaza, matatagpuan sa Bagaspas Road, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. Daet Medical Plaza, kasama nyo sa bawat hakbang tungo sa mas malusog na buhay.
7: Honey, tanda mo pa ba ang tipi-topi ko na tinipi-topi mo?
8: Siyempre naman. Diyan nga tayo unang nag-date, diba?
7: Alam mo ba na bumalik na raw ang tipi-topi sa Daet?
8: Talaga? Kailan pa? Saan?
7: Matatagpuan na ang bagong tipi-topi sa San Lorenzo Road, Magang, Daet, Camarines Norte. Bukas na para muling pagsaluhan ang mga paborito nating pagkain at alaala. Namiss ko yung homemade meals nila. Ensaladang pako, cream pops, pati na yung mango ginumis at mas sarap na pancit quesado na lagi nating ino-order noon.
8: Oo naman, at hindi ko rin makakalimutan ang kanilang mga baked goodies at mga lutong bahay na paborito natin.
7: Parang gusto kong balikan yung araw na nagsisimula pa lang tayo.
8: Tara na honey, gawin nating special ulit ang alaalang nagsimula sa tipi-tapi.
9: Mahigit 20 dekada ng bahagi ng Daet, ang tipi-tapi ay muling nagbabalik upang ihain ang mga pagkaing minahal ng maraming generasyon. Tipi-tapi, balik lasa, balik alaala, balik tambayan ng pamilya at magkakaibigan. Tara na sa Tipi-tapi. Tipi-tapi, San Lorenzo Road, Magang. Contact number 0926-111-2084.
10: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa Ligtas Tigdas, Bicol.
11: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta Lagundi, Plemix. Easy.
1: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Magpapagas ka? Dito ka na sa Stand Firm Gas Station. Yes, ito ang SF Gas Station. Siguradong di kalidad ang aming mga produkto. Products available: gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala sa panahon ng crisis. Low prices kami. Dito lang yan sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami, 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madya na sa SF Gas Station. Presyong abot kaya, sa kalidad siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblacion Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station.
13: Sa OKFM Diet, OK ka, the best ka.
14: The new OKFM.

0: ka.
1: On OKFM, it's
2: Billy Banana.
3: Billy Banana.
1: Sa Joyride sa Umaga.
4: Joyride sa Umaga.
1: Joyride sa Umaga. Best mornings kasama ang Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
4: Joyride sa Umaga.

0: Marami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Tuhod, siko, baywa, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Magpapagas ka? Dito ka na sa Stand Firm Gas Station. Yes, ito ang SF Gas Station. Siguradong di kalidad ang aming mga produkto. Products available: gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala sa panahon ng crisis. Low prices kami. Dito lang yan sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami, 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madya na sa SF Gas Station. Presyong abot kaya, sa kalidad siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblacion Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station.
4: Honey, tanda mo pa ba ang tipi-tapi ko na tinipi-tapi mo?
5: Siyempre naman. Diyan nga tayo unang nag-date, diba?
4: Alam mo ba na bumalik na raw ang tipi-tapi sa Daet?
5: Talaga? Kailan pa? Saan?
4: Matatagpuan na ang bagong tipi-tapi sa San Lorenzo Road, Magang, Daet, Camarines Norte. Bukas na para muling pagsaluhan ang mga paborito nating pagkain at alaala. Namiss ko yung homemade meals nila. Ensaladang pako, cream puffs, pati na yung mango ginumis at masarap na pansit isado na lagi nating ino-order noon.
5: Oo naman, at hindi ko rin makakalimutan ang kanilang mga baked goodies at mga lutong bahay na paborito natin.
4: Parang gusto kong balikan yung araw na nagsisimula pa lang tayo.
5: Tara na, honey! Gawin nating special ulit ang alaalang nagsimula sa tipi-tapi.
6: Mahigit 20 dekada ng bahagi ng Daet, ang tipi-tapi ay muling nagbabalik upang ihain ang mga pagkaing minahal ng maraming henerasyon. Tipi-tapi, balik lasa, balik alaala, balik tambayan ng pamilya at magkakaibigan. Tara na sa Tipi-Tapi. Tipi-Tapi, San Lorenzo Road, Magang. Contact number 0926-111-2084.
7: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago banlawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
8: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigtas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigtas Bicol!
9: Hardware materials ba ang hanap mo? At Free delivery pa? Dito lang yan sa Atasan Hardware and General Merchandise. Kumpleto na, di kalidad pa ang lahat ng hardware materials. Meron silang promo sa lahat ng purchase na aabot ng 10,000 pesos. Free delivery na, presyong abot kaya pa sa Atasan Hardware and General Merchandise. Owned and managed by Agner and Rowena Atasan. Matatagpuan sa Dakulang Bulok, San Lorenzo Ruiz. Bukas na simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Atasan Hardware. Sulit na, di kalidad pa.
10: Daet's Best Music
11: 98.5 OKFM.
12: Okay ka, the best ka.
13: Okay nga ni.
9: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan, hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
14: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganon hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun kaimportante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, maya mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng putom. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
10: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli niyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kang samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Coming to you live from Remedio Street, Pasig, Indaet, Camarines Norte. This is 98.5. Okay, FM.
2: It's best music.
1: Okay, FM.
3: Okay, FM.
1: Playing the best music.
3: Wherever, whenever, everywhere.
4: Gusto ko, okay ka.
5: Okay nga ni.
3: Okay, FM.
1: Okay, FM. 98.5.
3: Okay, FM.
1: The best music authority. Member KBP. Happy lunchtime. Okay, lunch break.
3: Okay.

0: Buhod, siko, baywa,
1: aray!
0: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Hardware materials ba ang hanap mo? At free delivery pa? Dito lang yan sa Atasan Hardware and General Merchandise. Kumpleto na, di kalidad pa ang lahat ng hardware materials. Meron silang promo sa lahat ng purchase na aabot ng 10,000 pesos. Free delivery na, presyong abot kaya pa sa Atasan Hardware and General Merchandise. Owned and managed by Agner and Rowena Atasan. Matatagpuan sa Dakulang Bulok, San Lorenzo Ruiz. Bukas na simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Atasan Hardware, sulit na, di kalidad pa.
3: RYC Appliances Trading, the pioneer supplier of air conditioning products in Camarines Norte, Camarines Sur, and Albay. RYC Appliances Trading gives quality and branded air conditioning units with proper installation and after-sales support. At RYC Appliances Trading, we have big discounts and free installation on split-type aircon. We also offer other appliances such as TV, refrigerator, washing machine, speakers, and many more. Come and visit us now at RYC Appliances Trading at Puruk 2, Barangay Lagon, near NFA Diet, Camarines Norte. Owned and managed by Ruel Yusa Canicula. RYC Appliances Trading, your air conditioning specialist.
4: Cool air, cool life. Feels like, ooh, lalamig at fresh.
2: Hardware materials ba ang hanap mo? At free delivery pa? Dito lang yan sa Atasan Hardware and General Merchandise. Kumpleto na, di kalidad pa ang lahat ng hardware materials. Meron silang promo sa lahat ng purchase na aabot ng 10,000 pesos. Free delivery na, presyong abot kaya pa sa Atasan Hardware and General Merchandise. Owned and managed by Agner and Rowena Atasan. Matatagpuan sa Dakulang Bulok, San Lorenzo Ruiz. Bukas na simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Atasan Hardware, sulit na, di kalidad pa.
5: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa ligtas, tigtas, Bicol!
6: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
6: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para healthy pa.
8: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

0: pesos. Free delivery na. Presyong abot kaya pa sa Atasan Hardware and General Merchandise. Owned and managed by Agner and Rowena Atasan. Matatagpuan sa Dakulang Bulok, San Lorenzo Ruiz. Bukas na simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Atasan Hardware. Sulit na, di kalidad pa. Magpapagas ka? Dito ka na sa Stand Firm Gas Station. Yes! Ito ang SF Gas Station. Siguradong di kalidad ang aming mga produkto. Products available: gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala sa panahon ng crisis. Low prices kami. Dito lang yan sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami, 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madya na sa SF Gas Station. Presyong abot kaya, sa kalidad siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblacion Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station.
1: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
0: RYC Appliances Training, the pioneer supplier of air conditioning products in Camarines Norte, Camarines Sur, and Albay. RYC Appliances Training gives quality and branded air conditioning units with proper installation and after-sales support. At RYC Appliances Training, we have big discounts and free installation on split-type aircon. We also offer other appliances such as TV, refrigerator, washing machine, speakers, and many more. Come and visit us now at RYC Appliances Trading at Puruk 2, Barangay Lagon, near NFA Daet, Camarines Norte. Owned and managed by Ruel Yusa Canicula. RYC Appliances Trading, your air conditioning specialist.
2: Cool air, cool life. Feels like, lalamig at fresh.
3: Honey, tanda mo pa ba ang tipi-tapi ko na tinipi-tapi mo?
4: Siyempre naman. Diyan nga tayo unang nag-date, diba?
3: Alam mo ba na bumalik na raw ang tipi-tapi sa Daet?
4: Talaga? Kailan pa? Saan?
3: Matatagpuan na ang bagong tipi-tapi sa San Lorenzo Road, Magang, Daet, Camarines Norte. Bukas na para muling pagsaluhan ang mga paborito nating pagkain at alaala. Namiss ko yung homemade meals nila. Ensaladang pako, cream puffs, pati na yung mango ginumis at masarap na pansit isado na lagi nating ino-order noon.
4: Oo naman. At hindi ko rin makakalimutan ang kanilang mga baked goodies at mga lutong bahay na paborito natin.
3: Parang gusto kong balikan yung araw na nagsisimula pa lang tayo.
4: Tara na, honey. Gawin nating special ulit ang alaalang nagsimula sa tipi-tapi.
0: Mahigit 2 dekada ng bahagi ng Daet, ang tipi-tapi ay muling nagbabalik upang ihain ang mga pagkaing minahal ng maraming henerasyon. Tipi-tapi. Balik lasa, balik alaala, balik tambayan ng pamilya at magkakaibigan. Tara na sa Tipi-Tapi. Tipi-Tapi, San Lorenzo Road, Magang. Contact number 0926-111-2084. Safety begins with proper education at Miradev Driving School, facilitated with well-trained and competent instructors designed to formally educate the growing population of drivers on the road. Miradev Driving School offers training and seminars for student permit and driving tutorials for beginners. We provide theoretical driving course and practical driving course. Learn how to drive safe and effective. Mag-enroll ka na sa
5: Miradev Driving School Daet.
6: All transactions, inquiries, and training activities will now be accommodated at our new office. Kami ay matatagpuan sa Central Plaza Complex, 3rd floor, Kenboy Building, Traders Road, Barangay Lag-on, Daet, Camarines Norte.
7: Maaaring tumawag sa 0951-109-1264.
5: Miradev

0: Driving School Daet, dedicated to deliver innovative, value-driven, and flexible driving courses in the province of Camarines Norte.
1: Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star.
0: Sa bawat pangangailangan sa kalusugan, ang pinakamahalaga ay merong mapagkakatiwalaang katuwang na handang umalalay. Nandito ang Daet Medical Plaza. May makabagong teknolohiya, mahusay na serbisyo at malasakit upang maibigay ang dekalidad na pangangalagang medikal para sa bawat Camnortenyo. Tutulungan kang malaman kung anong laboratory test ang kailangan nyo, mga serbisyo na maaaring ma-avail ang mga government assistance programs. Ang Daet Medical Plaza ay mayroong complete tertiary laboratory facility na may advanced services tulad ng bacteriology at histopathology. Mayroon din kaming animal bite center kung saan maaaring makakuha ng anti-rabies services. Para sa inyong inquiries, appointments at iba pang impormasyon, tumawag sa 0908-869-6260, 0963-082-3177 at sa 0919-389-9048. Official Facebook page, Daet Medical Plaza, matatagpuan sa Bagasbas Road, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. Daet Medical Plaza, kasama niyo sa bawat hakbang tungo sa mas malusog na buhay.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: RYC Appliances Training, the pioneer supplier of air conditioning products in Camarines Norte, Camarines Sur, and Albay. RYC Appliances Training gives quality and branded air conditioning units with proper installation and after-sales support. At RYC Appliances Training, we have big discounts and free installation on split-type aircon. We also offer other appliances such as TV, refrigerator, washing machine, speakers, and many more. Come and visit us now at RYC Appliances Trading at Purukdos, Barangay Lagon, near NFA Daet, Camarines Norte. Owned and managed by Ruel Yusa Canicula. RYC Appliances Trading, your air conditioning specialist.
5: Cool air, cool life. Feels like, ooh, lalamig at fresh.
6: Mga kasangga,
7: akala nyo tapos na?
6: Aba,
7: hindi pa!
6: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
7: Oo!
6: Tama ang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize!
7: Isang maswerte ting mananalo
6: ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na,
7: mas marami pang araw,
6: mas marami pang entries,
7: mas marami pang chances
6: para maging winner.
7: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
6: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
7: sa programang Kasangga at Kalusugan,
6: at sa Mark Cafe official Facebook page.
7: J-Mar,
6: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
8: Sa okay FM Daet, okay ka, the best ka.
9: Da-da-new-new, okay FM.

Hawak mo bit. Bit, wag mong bibitawan. Oh, ikaw okay. Magandang hapon. Naku, humihigop na si tatay. Oh. Humihigop na ng masarap na kape. Ayan, best kape green. Ako, napakasarap niyan mga ka-OG. Oh, tapahigop nga ako niyan. Oo, at nakaka-sexy daw yan. Kaya't kami dito isang ano nang naubos namin. Magandang hapon mga ka-okay. Welcome sa ating tunog hapon. Jamming na drama pa. Ako po si Bella Mango, ang iyong super Bella na 985. Kasi ayoko kasi ng okay ka. Ang gusto ko lagi kang naka okay. Dahil pag okay ka, the best ka. Ako ang arte ni Bella. Pumukulimlim na naman sa labas. Pupapatak na naman ang ulan sa bubong ng bahay. Ay, mga hindi pa nakakapagpalit ng bubong, ayan, magsalod na. Oh, hi sa mga ka-okay natin dyan sa kasentro. Anong bahay ng dahil? Magandang hapon na. Kapatiin ko yung mga nag-i-inquire sa atin kanina. Magpa-advertise na kayo para may shoutout namin kayo, ha? Doon sa mga gusto magpa-advertise, yan. I-search nyo yung aking Facebook page, DJ Bella Mango. Ang paborito natin yung mango. Lalo na yung mango lemon. Mango honey lemon. Yan. And of course, Koki! Dahil po ngayon ay araw ng Friday na talaga naman kanina, dami-dami tao na naman dyan sa may ano, tulay na bato. Hindi tayo makapagbaba para mag-parking. Daming tao guys, daming namimili. Dahil Friday nga ngayon, ka-okay. Nako, busy na naman yung mga ka-okay natin dyan. So kakaisip, saan ba ako gagala ngayong weekend? Ano ba yung gagawin ko? Maglaba ka. Oo, nakakalimutan mo maglaba eh. Tambak na yung labahin. O matulog ka kasi lagi kang nagpupuyat. Naku, sulitin mo yung weekend ka, okay? And syempre, mag-family. Ano kayo? Family. Gathering. Bonding. Mga ganon ka, okay? O, family bonding pero puro cellphone ang hawak. O, hindi rin naman. Kaya yung family bonding na ano muna, no gadget muna. Pag may importante lang, pwede. Pero pag ano, pag hindi masyadong importante, huwag na muna. O, lalo na't kapag sabay-sabay kayong kakain sa hapagkainan. Ako, ibaba mo muna yung mga cellphone.

para makapagkwentuhan kayo. Ano ba yung nangyari sa'yo nitong linggo? Diba? Baka nabubuli na yan, di ka nagmamalay. O baka may jowa na yan, di ka nagmamalay. May jowa na yung kapatid mo. O baka na heartbroken na yan, hindi ka nagmamalay. Kaya tayo, mahalaga din ko. Okay, magtatanungan kayo. Kamusta ka? And magsasabihan, syempre na, I love you, nanay. Tingi baon sa manay. Okay, 3:15 na pala. Okay, mamaya, abangan mo ang aking kwento ngayong araw ng Friday. Makakasama mo ako until 5:30 ng hapon, mga ka-okay. Sa ating kwentuhan, tugtugan at kulitan. Dito lang po yung sa 98.5. Dahil ang ayaw ko nga ng okay lang. Ang gusto ko, naka-okay ka. Kapag okay ka, the best ka. And ito, buksan mo na. Buksan mo, papasukin mo na, ka-okay. Nang song by Willie Revillame. Okay na hapon, ka-okay. Happy, happy listening sa inyong lahat.

0: Okay na okay talaga ang programang Tunog Hapon. Tutok na kasama niyo Bella Mango.
1: Gusto ko, okay ka.
2: Okay ka, the best ka.
3: Okay FM 985.
2: Okay nga ni.
4: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa isang

0: Dito ka na sa pinaka-the best na ka-jamming sa inyong mga radyo. Alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. It's Bella Mango. Bella Mango. Sa Tunog Hapon. Okay na, may drama pa. Sa Tunog Hapon.
1: Okay, FM!

0: Okay, from Diet Net 85, basta't okay ka, the best ka. Oras sunatin, 20 minutes before 4 o'clock, 3:49. Araw ng Friday, ako po si Bella Mango at ito ang kwento natin ngayong hapon. Hindi ko talaga malilimutan yung gabing muntik ng magunaw ang buong barangay namin. Dahil sa isang lasing na ate at boyfriend kong walang survival instinct. Magandang hapon, DJ Bella. Tago mo po ako sa pangalang Julina. Nagsimula ang lahat sa birthday ng pinsan ko. Simpleng inuman sa bahay nila yung tipong may videoke, may spaghetti, may lumpia, at may kapitbahay na hindi invited pero unang nakaupo sa monoblock. Kasama ko yung boyfriend ko noon, tahimik lang siya. Nag-iihaw sa gilid habang ako naman, todo chikahan sa mga pinsan ko, DJ Bella. Tapos dumating si ate. Hindi ko siya totoong ate ha. Tawag lang namin sa kanya kasi mas matanda siya sa amin ng kaunti. Kilala siya sa lugar namin bilang reyna ng walwalan. CEO ng pagiging madaldal at ambasadora ng isang tagay pa. Pagdating pa lang niya, ramdam mo nang may mangyayaring gulo, DJ Bella. Uy, mga bata! Sabay pasok na parang contestant sa PBB. May dala agad siyang alak na hindi ko alam kung gin o paint thinner sa tapang, DJ Bella. At habang tumatagal ang gabi, lalo siyang nalalasing. Yung tawa niyang ha-ha-ha-ha na umaabot sa kabilang street. Yung lakad niya na parang zigzag na parang may sariling lindol. Tapos napansin ko, lagi siyang lumalapit sa boyfriend ko. Nung una, okay lang. Kasi friendly naman talaga si ate sa lahat. Pero maya-maya, ano ngang pangalan mo ulit, iho? Mike po. Ah, Mike. Pogi naman pala kapag malapitan. Napakunot noo ako, DJ Bella. Tapos bigla niyang hinawakan yung pisngi ng boyfriend ko. Anong skincare mo? Parang pwet ng baby ang mukha mo. Yung boyfriend ko naman, DJ Bella, tawang-tawa pa. Ako sa gilid, inis na. Pero deep inside, gusto ko ng mambato. Habang tumatagal, lalong lumalala si ate. Nagkaraoke siya ng, bakit pa? Habang nakatingin direkta sa boyfriend ko, DJ Bella. Tapos ang chorus, bakit pa? Hinawakan pa ang balikat ni Mike at napatingin ang lahat, DJ Bella. Yung tita kong chismosa muntik ng mabilaukan ng lumpia, DJ Bella. Sabi ko sa boyfriend ko, lumayo ka dyan. Lumayo ka. Yung tita ko namang chismosa muntik ng mabilaukan nga ulit. Sabi niya, ang siloso mo naman. Yung babae parang octopus sa kanya, DJ Bella. Tapos dumating yung pinakamalalang parte. Eh? Wow! Bandang alas 12, sobrang lasing na nga talaga si ate. Yung tipong nakikipag-usap na siya sa electric fan. Bigla siyang tumayo habang hawak ang beard. Mike! Lumingon boyfriend ko. Mike, bakit di ka magpa-baby sa akin? Natahimik ang buong bahay, DJ Bella. As in! Pati video kay huminto yata sa hiya. Yung batang kumakain ng hotdog, napababa ng tinidor. Ako parang may sumabog sa utak ko. Biglang ngumiti si ate na sobrang pula na ng mukha. Mike! Eh, sa akin ka na nga lang gumawa ng baby. Mukha ka namang healthy eh. Yung mga tita ko, DJ Bella, mga Martes, nako. Hindi ko alam kung paano ko nakalapit agad, pero ang next thing na alam ko, nakahawak na ako sa tabo. Oh, ate ha, gusto mo pala ng baby ha? Tumakbo siya paikot ng lamesa habang tawa ng tawa. Nako, alam mo, joke lang yun. Huwag kang magalit ha, joke lang. Joke lang? Ako din may joke. Hinabol ko siya hanggang sa kusina, DJ Bella. Yung mga pinsang ko sumisigaw na, "Hoy, wag kayo dyan! Papabasag yung mga plato!" Yung boyfriend ko naman, sinusubukan akong pigilan, pero lalo akong nainis, DJ Bella. Bitawan mo nga ako! Baka ikaw yung sunod kong binyagan dyan! Nagkagulo na talaga ang lahat. Yung isang monoblock, tumila po na, DJ Bella. Yung spaghetti, nahulog na sa sahig. Yung tito ko natulog, nagising na at sumigaw na, "Oy, ano yan? May raid ba?" Tapos si ate, dahil lasing na nga, nadulas na sa balat ng lumpia wrapper. At nagbugs. Tumama ang puwet sa timba. Tahimik ang lahat ng dalawang segundo, DJ Bella. Tapos bigla siyang umiyak. Wala naman kayong sense of humor, mga tao kayo dito eh. Nagpapatawa lang naman ako eh. Ako pa yung walang sense of humor? Ate, naghahanap ka ng tatay ng anak mo sa inuman, walang sense of humor? Ayan mo na, lasing lang yan. Hindi excuse ang alak para maghanap ng sperm donor, ha? Tapos, DJ Bella, kinabukasan, pumunta si ate sa bahay namin may dalang ice cream. Namamaga pa yung noon niya. "Ano ba yung pinainom mo sa akin kagabi?" Tapos tumingin siya sa boyfriend ko. "Oh, iho, sorry ha. Hindi ko alam bakit ikaw yung napili ng kalasingan ko eh." "Okay lang po," sabi ng boyfriend ko. Bigla ko siyang nilingon. "Masyado kang masaya ah." DJ Bella, hanggang ngayon, tuwing may inuman ng sa pamilya, bawal na pasamahin si ate at boyfriend ko sa isang lamesa. At sa tuwing may mag-aalok kay ate ng alak, sumisigaw agad ako. "Huwag niyo nang painumin ha, baka may magka-baby na naman sa imagination niya." DJ Bella, this is my story. Ako po si Jolina. Maraming salamat.
1: On OKFM, it's Bella Mango.
2: Bella Mango.
1: Sa tunog hapon.
0: Okay, FM Daet, 98.5. Basta to okay ka? The best ka! Aris natin ka, okay? O yan, 10 minutes before 4 o'clock na. Napakabilis ng oras, guys. At pakinggan natin yung Stargy. Lasing-lasing. Oh. pag may alak may o lasing syempre. Kayo ha, puro kayo balak ha. Ay lasing. Bakit ba kayo umiinom kung ayaw nyo malasing? Pero dapat yung pag-iinom ilalagay sa tama rin ka, okay? Kasi hindi natin alam kung masasakyan ba yung mga biro natin, ang mga nasa paligid natin. Kasi magkakaiba tayo ng ugali eh, mga ka-okay. Kaya't maging aware din sa mga ginagawa. Siyempre kung alam mong nawawala ka sa sarili kapag nalalasing ka ng maigi, huwag na maglasing ng maigi at huwag nang uminom, ha? O yung iba dyan, pag nalalasing na, nag-i-English na. Yung iba naman diyan ng mga si kuya o si kuya. Si kuya, ano yan? Si kuya, tahimik. Tapos, tahimik, torpe. Diba kuya? Si kuya ang nakaupo. Tapos, torpe na si kuya, tahimik pa. Pogi naman ang kaunti. Hindi makapagsabi sa nililigawan. Pero, ka-okay. Yan si kuyang nakaupo kapag iyan ay nalalasing. Nagang pang I love you na yan. O, Inglesero na pati iyan. O, tapos, yawa niya nag-abus. Tapos, kapag umaga na, hindi niya na alam kung anong nangyari. O, kaya kuya, ha? Oh, inom pa mo. Ano, drink moderately, mga ka-uki. Laging dapat meron tayong ititirang tino sa sarili natin. Huwag niyong gawing excuse yung alak para mawala kayo sa sarili at gawin niyo yung mga bagay na hindi niyo nagagawa. And also, uminom para mag-enjoy. Para sa bonding o hindi para sa pakikipag-away, ha? Baka naman pag lasing-lasing na, sinong magaling dyan? Sinong ano dyan? Sinong gusto lumabot sa akin? Ayan. Alright guys, 7 minutes before 4 o'clock. Tara na at magmerienda. Katuwang ang ating masarap na kape. Best kape! 6 cinnamon coffee with herbal mix caramel flavor. Kaya napakasarap, mga ka-okay. Alright! And sa mga ka-okay natin dyan, sa mga nauuhaw daw at yung mga balak mamaya, your song from Dilaw, uhaw tayong lahat. Ito lamang po yun sa 98.5. Basta't okay ka, the best ka. Bella Mango until 5:30.

0: programa Tunog Hapon. Tutok na kasama niyo Bella Mango.
1: Coming to you live from Remedio Street, Pasig, Indaet, Camarines Norte. This is 98.5 OK FM.
2: Taet's best music.
1: OK FM.
3: OK FM.
1: Playing the best music.
3: Wherever, whenever, everywhere.
4: Gusto ko, okay ka.
5: Okay nga ni.
3: OK FM.
1: OK FM. 98.5.
3: Okay.
1: The best music authority member KBP. Dito ka na sa pinaka the best na ka-jamming sa inyong mga radyo. Alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. It's Bella Mango.
6: Bella Mango
1: sa Tunog Hapon. Okay na, may drama pa. Sa Tunog Hapon.

That is song from Gloria Gaynor. The song is Can't Take My Eyes Off You. Ganyan yung gawa ni, ano, ni ate. Doon sa poging nagtitinda ng pandesal. Ay, honest natin. 15 minutes after 5 ako ang live. So, mamaya abangan natin, ang gabay sa kalusugan with Billy Banana. And, of course, sound trip sa gabi, mga ka-uki. Mamaya na yan. Siyempre, sa mga ka-ukinit, ako busog na, kakakain lang. Oh, pero doon sa mga gustong kumain, may masarap na kainan dyan sa may San Lorenzo Ruiz Road, Maganda at Camarines Norte. Mga lutong bahay, mga ka-uki, ni Ma'am Yolanda Lokban. Ang Tipi Tapi Diet. Ayan, kakakain ko lang ngayon ng masarap na pako. Pako na ano, galing sa Tipi Tapi. Alright, Tipi Tapi Diet, mga ka-uki. The best yan. And of course, sa mga seafoods naman, seafoods lover, abot kaya na. At syempre, maganda pa yung place, guys. Overviewing, dyan sa may Mercedes Camarines Norte, De Los Reyes Boulevard, ang Raboni Estiatorio. Dyan po sa bayan ng Mercedes, guys. Masarap na seafoods. Fresh from Pacific Ocean. Raboni Estiatorio. And also, sa mga nagpapagawa ng bahay, mga ka-uki, meron tayo dyan murang hardware materials and free delivery pa. Atasan hardware na lang yan. Yan nga sa may Dakulang Bulo at San Lorenzo Ruiz. Owned and managed by Sir Agner and Mam Rowena Atasan. Ka-uki. Sa mga fully furnished, sa mga furnishing supplies naman, narayan ang ating GMMC Home Furnishing Supplies Trading. GMMC Home Furnishing Supplies Trading. And of course, mga ka-uki, meron pa silang free consultant. Kung kayo ay naguguluhan, ano bang lalagay kong tiles dito? Ano bang lalagay kong maganda dito sa bahay ko para maging unique at may kwalidad na maganda pa. GMMC Home Furnishing Supplies, mga ka-uki. Pwede nyo i-search sa kanilang Facebook. At meron silang physical store sa may Dakulong Bulo, San Lorenzo Ruiz. Owned by Sir Marion Chac Alto, Governor of Lupad Eagles Club, Oregon. Ka-uki. And ikaw ba ay gustong matutong mag-drive at gustong magkaroon ng lisensya, mga ka-uki? Paano ba, DJ Bella? Matutulungan ka ng Meredev Driving School, mga ka-uki, dahil ang Meredev Driving School ay nag-offer ng TDC Theoretical Driving Course, PDC Practical Driving Course, Code A, A1B, B1, B2, and Code C for MD for Truck and Buses. Sila pong ay matatagpuan sa third floor ng Kenboy Building, Central Plaza Complex, Lagoon, Daet, Camarines Norte. Ayan, meron ho silang mababait na driver na magtuturo ho sa inyo. And hindi lang yun, mga ka-uki, sa mga naghahanap din ng mga murang appliances. Hanapin na po ang RYC Appliances dito sa bayan po ng Daet. RYC Appliances Trading, mga ka-uki. At syempre, pag-uwi nyo ng bahay, huwag kalilimutang magtimpla na. At syempre, pampaano yan eh. Pampahealthy yan. Ng ating masarap na Best Coffee Green, 6-in-1 coffee with herbal mix, caramel flavor. This is formulated with extract of red alingatong roots sa ampalaya, L-carnitine, at mas pinatamis ng stevia. Alright, guys! Siyempre, maraming salamat sa mga tumututok sa atin. Ha? Ako pa rin si Bella Magro na A5 kasi ayoko ng okay lang. Ang gusto ko, naka-okay ka. Dahil, pag okay ka, the best ka! And this is a song from 80s, Irene Cara with the song Fame.

0: Po, tama po mga ka-Best Cafe, it's really nice to be happy. Dapat maging masaya lang tayo kahit may mga problema, may mga pagsubok along the way. Abay, huwag kalilimutan pong ngumiti, maging masaya at maging thankful tayo and grateful sa mga blessings na binibigay po sa atin ni Lord, di ba? Yung mga pagsubok na yan ay yan po yung magpapalakas po sa pagkatao natin. Lahat ng mga problema niyan malalampasan. Kaya ang mga pagsubok niyan normal lang po yan. Sabi ko nga dyan na Mr. Chad Moncolmo, kapag wala kang problema, abay, may problema ka. Kasi ang problema normal lang yan sa tao. Kapag wala kang problema, abnormal ka. Ay, maray na hapon ang sakuyang amigo, ang pinakamalupit na barbero sa Premier Distrito, Can Albay. Warang iba, Chad Moncolmo, dyan tabi sa Tabaco City Public Market, sa may fruit stand po ang sa iyang barbershop. Ang gupit na walang kasing lupit. Maray na hapon tabi, pade. Good afternoon, maraming salamat sa pagtutok tabi sa programa. Sa lahat-lahat po nakikinig sa atin dyan sa Tabaco City, the city of true love. Yududun! And siyempre dito po sa Daet Camarines Norte, Biyernes ngayon, siguradong marami na namang tao dyan sa Bagasbas Beach. Dyan po sa Boulevard, maraming nagwo-walking, nagjo-jogging. Ay, healthy po yan ha, healthy yan. Sige, ipagpatuloy po ang gawaing yan. Yung iba kasi nakakapag-ehersisyo tuwing weekend or Friday or Saturday lang, di ba? Okay lang po yan. At least, pinagpapawisan po kayo. Pagkatapos po ng trabaho, abay mag-exercise tayo. Maraming paraan upang maging healthy tayo. Mag-walking, mag-jogging, huwag na mag-running. Kung di ka sanay mag-running, huwag mo nang gawin kasi baka bigla ka rin mapagod agad. Dapat dahan-dahan lang, walking muna, brisk walking, and then mag-jogging ka na, di ba? At dyan sa Boulevard, alam ko, hindi lang marami nag-walking dyan sa mga Boulevard natin, ano? Sa mga bypass road, marami ring nag-i-eating. Maraming kumakain dahil marami na po yung mga food stalls natin. Kagaya po dyan sa Tabaco, nakalimutan ko lang po yung pangalan ng lugar. Papunta doon sa lugar ni GM Romy Volante. Ano nga ning lugar ito, tabi, si Sangyaon dyan. Kuya Loings, paduman sa Bantayan, ano nga nito? So, igaw doon na bypass road na di pa nga ni pwedeng agihan na lusot sa Malilipot. Kadaakol na po bagang mga food stalls dyan. Marami pong iba't ibang klaseng pagkain. Ano pa ba? Mga bilihin. May mga gulayon pa ga dyan. Okay, sige. Dito naman sa bandang Camarines Norte. Grabe ano? From Tabaco to Daet kita. From Tabaco. Sabi ni Kuya Loings, San, ay si Senyor? Ikay ni Tabi Nyor. Alat lang. Nitinawag si Pade. Ngorag ka talaga, Pade. I miss you, Pade. Pade, I miss you, Nyor. Okay, Dalugdog Jason. Dati kay Ribanan tayan sa One Radio Tabaco. Ngunyan, kay Banang Kumanggararay sa OKFM. Uyug-uyugon man pa rin, ano? Okay lang yan. Sabi nga ni Kenny, ngunyan na panahon, dapat po ang mga radio stations, magkasalaro na tabi kita. Magkaisa na tayo. Diba? Katong panahon, day mo nang gad pwedeng mensyonaron. Day mo nang gad pwedeng sambiton or unambitaran. Tama ba ang aking bito? Ang kalabang istasyonin radyo. Diba? Ngunyan, dahil na dapat eh, dapat magkasaro kita, di ba? Magkaisa tayo lahat ng mga radio stations. Kaya nga ni may kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas kung saan pinag-iisa ang lahat ng mga himpilan ng radyo, magkaroon po ng isang mithiin na magbigay po ng tamang impormasyon, kasiyahan, at siyempre magbigay po ng mga balita, o di ba? At magbigay aliw. Aliho. Kaya magayon si Inyor, si Dalugdug Jason. Magayuno ng busis kaya. Siging kanta sa programa niya. Nagbibigay aliw. Libreng aliw na. Libreng aliw pa di. Mangyayari sa mauma. Okay.
1: Healthy, happy show with Kuya Billy.
0: And of course, this program is being brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Ay, parami na po ng parami ang umiinom ng napaka-healthy at napaka-safe at uni pa, masiramon, as in, napakasarap nga ni...
2: Siramsana.
0: Iyan ang Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Yan. Dahil caramel flavor po, Tabi, ang satuyang Best Cafe Green. Siyempre, ang pinaka-highlight po ng ating produkto ay ang mga ingredients meron ang ating Best Cafe Green. Kagaya po ng mga extract ng red alingatong, ampalaya, L-carnitine at stevia. Dahil po sa Best Cafe Green, dito ko po nalaman, ano nga ba talaga ang L-carnitine sa ating katawan? Dati wala akong alam sa L-carnitine na to. Ang L-carnitine po, mga tugang, ini po sulfats, bagas at lawas na napigko-convert into energy. Ayan. So may formula po, or iba pong... Iyon nga po, may ingredients ang Best Cafe Green na iyon na po ang L-carnitine na nagtatabang pong suloon or i-burn ang fats sa satuyang lawas, sa mga excess fats na pigsasabi. And ini po, i-convert into energy. Lalong-lalo na po kung grabe ang physical activities ta para kaya tanggibuhon ang mga ini. Okay? So yan po ang use kang L-carnitine sa satuyang lawas. Kuya Loins, Tabi.
3: Si Kuya Loins.
0: Si Kuya Loins ba yan? Ayun ba de? Alright, sige. And wait lang ha. Oh, San Vicente, oo. Tita Polly. Tita Polly, oo. San Vicente. Uni nga ni guys ang naging experience ko dyan. Last time, kairibanan ko si Aki ko and mga pamangkin ko. And saro sa mga pamangkin ko, matreat. And then si Aki ko, yaon kami sa Bakakay. Kasi usually every Sunday na sa Bakakay, family day, yaon duman ang familia ta. So as much as possible, if I have my free time, I go to Bakakay Albay. Okay. So, nag-aragdahan, maduman nga kita sa tabako. Duman nga sa yan, yung nga ni sa San Vicente, sa so mga food stalls dyan. Yun na, excited ako. Talagang dakulo na po ang mga nagtitinda tabi dyan sa San Vicente. Maugmaho na maray, iba-ibang pagkakan, as in, mafe-feel mo po baga ng mga maugmaho ng tao. Siyempre, mamamatian mo man yan sa sarili mo, nagra-radiate baga. Every time na maugma ang sarong tao, pag nahiling mo siya, ika, iyon naman, maugma ka naman, di ba? Okay, pag buha sa taong nahiling mo, buha ka naman, mas buha ka pa nga ni gayon. Ayun na, ini. Limitado sa ng oras ta. Uni na nga, pag abot mo naman, yun na. Nag-order na kami kang, so, pig order maker, Japanese food ito eh. Takoyaki ganito, or kung ano pa. Biglang buminagsak, sumakusog, no, na oran. Oh, siyempre, ano pa? Dahil pa nga yung nagkukuha sa order me. Oh, dahil man nasirong nga dumanda. Siyempre, sa so mga food stalls baga, mga saradit man lang ang ano kaya, ng atop sa mga gilid kaya yan. So, nagdalagan kami. Maringan, ikaw kaming kuro kabayong may atop. Dahil may auto, daralagan kami duman. Siguro nag-last po yung, ano, yung ulan ng almost 20 minutes. Oh, kaya dami man makukuha so pig order me. Tapos dami na po naikot gabos na mga food stalls. Doon ako na lumpo. Kaya babalikan ta ka San Vicente. Pumakaray ka. Pero guys, once in a while, it's okay na magkaon kita ni mga street foods, di ba? As long as aramta po ang preparation kayan, malinig naman. Not too much, not all the time, not every day, at least once in a while. It's okay na kumain tayo ng mga yan. Pero siguraduhin po natin, yung kinakain po natin talaga as much as possible, yung mga masusustansyang pagkain. Okay? At syempre tayo mga Pinoy, mahilig tabi kita mag-inom nin kape. O siguro doon tamang po na safe as in healthy po ang kapeng pigiinom ta. Kaya yaon po ang Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ayan. Para kumpleto, hindi lang yung kinakain nyo ang masustansya. Pati yung kape na iniinom nyo. Dapat total package yan. So pangtulak nindo, healthy man. Iba man ang pantulak mo nga pa di, sustainless pangyayari. Okay, marami nakikinig sa atin dito sa Diet Public Market, sa mga nasa meat section, sa may mga lungganisa dyan, ha? At dito po sa may mga prutasan, ayan, maraming salamat at mga gulayan. Loud and clear pong nakikinig sa programa, maraming salamat po sa inyo. Gusto ko, happy ka. Gusto ko, healthy ka. Dapat healthy at happy ka. Kaya nga po, nandito kayo sa programa. Sama-sama tayo sa Healthy Happy Show with Kuya Billy.
2: Healthy Happy Show with Kuya Billy.

0: 10 minuto bago sumapit ang alas 6 nin pagkabanggi. Healthy Happy Show with Kuya Billy. Sabi nga niyan, healthy life is a happy life. Kumbinsido? Agree? Yes naman, di ba? Kapag healthy ka, magiging masaya ka kasi wala kang karamdaman, wala kang sakit, di ba? Kaya pangalagaan po natin ang ating kalusugan, guys. Pangalagaan. Oy, meron palang ano, may mga pagpipilian din pong mga masusustansyang pagkain sa mga street foods, no? Okay, I know available po ang taho. Yan, taho sa mga ganyan, may mga street foods, mga stalls. Healthy po ang taho. Taho! Taho! At eto pa, yung corn. May mga maistabi bagang nagbebenta sa mga street foods, sa mga stalls, no? Sa mga food park, may mga maistabi dyan. So, mais con hielo, so, nasa cup baga, tas pig kaganamin na cheese, something, cheese powder. Oy, healthy po yun dahil nga po sa corn, di ba? Ano pa ba ang mga masustansyang street food? Isa na po dyan ang sariwang buko juice, di ba? Available din po ang buko juice. Ito pa, hilaw na mangga. Na igwang bagoong tilamsana.
1: Siramsana.
0: Masiramon ba gano? Igsaw-saw mo so manggang hilaw o nag-uubal-ubal na, isaw-saw mo po sa bala. Ah, bagoong. Ang sarap, guys. Ang sarap. Ano pa bang iba? Okay. Yun nga, mga nilagang mais. Meron bang inihaw na saba? Inihaw na batag? di ko marumduman na kung nakakaunaw kay ni na inihaw na saba. Meron ba? Meron bang inihaw na batag? Okay. Ano pa ba? Marami naman eh. So, yun po. Basta ganito ang tip sa pagpili po ng pagkain kapag kayo po ay mag-food trip sa mga stalls, sa mga food stalls. Piliin ang mga nilaga o inihaw sa halip na prinito. Ayun. Lalong-lalo po yung babad na babad na sa mantika. Nako, delikado po yan, di ba? Alam naman natin yan. Delikado yan. Okay, so piliin po yung mga nilaga or inihaw. So, bawasan ang dami ng alat. Ayan, yung mga maalat na pagkain, yung maraming asukal o mamantika na yung mga sawsawan, di ba? May suka, tapos iwas-iwas lang. Pero sabi ko nga, kung alam naman natin na yung preparation ay malinis naman, nothing to worry about. Basta ingatan lang yung napakadami. Hindi naman natin pinagbabawal na mag-asukal tayo, mag-asin, or kumain na may na fried na linuto sa mantika. Pero wag masyado, yung kaunti lang, ano? At siguraduhin, ito ang pinaka-the best, siguraduhin malinis ang pagkakagawa at pagkainit ng pagkain na inyong bibilhin. Okay? So, yun po ha. Yun po mga ka-best cafe. Oy, maraming salamat for joining me for the whole week from Monday to Friday, ang ating Healthy Happy Show na papakinggan sa buong Kabicolan. Apat na himpilan ng radyo po, ano? Dito po sa Daet Camarines Norte, sa OKFM Daet 98.5, sa One Radio 99.7, yan naman po sa Tabaco City, sa Albay, sa One Radio 91.5. Makakalimutan ko pa yung frequency. Sa daming frequency ba naman? Kung pwedeng i-convert into cash yan, di pading nyo, mayaman na tabi ako, di ba? Gabos na frequency, i-add ko gabos. And syempre sa source ko naman, sa radyo natin, sa 91.9. Ayan. Maraming salamat po ha. Enjoy the rest of the weekend. Sana po maging happy tayo. Ay, first muna dapat maging healthy muna ikaw. Tayo, maging healthy muna tayo para maging happy tayo. Yun po yan ha. Healthy life is a happy life. Where are you going to spend your weekend? Yan ang tanong. Depende po sa inyo kung anong trip nyo ngayong weekend, guys. Okay? Just enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy the weekend. Happy weekend!
2: Healthy, happy show! Sa pagtitinginan natin.
0: Ay, hindi pa ako nagpapaalam, ha? Hindi pa ako nagpapaalam. Meron pa akong less than 4 minutes. Bayad pa yung 4 minutes.

0: saan po mabibili ang ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix? Mabibili po sa buong pharmacy, sa mga butika, grocery, supermarket tabi, sa indong lugar. Available tayo sa buong Bicolania, buong Kabikulan. Pagbibili po ng kape, siguraduhin po yung safe at healthy na kape at masira mo nun. Ang sarap-sarap nga ni
1: siram sana.
0: Yan po ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Yan. At tayo po yung may pinakabaratong herbal na kape, guys, ha. Very affordable po ang ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Bueno, amigos y amigas, muchas gracias. Ang programang hatid po sa atin ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. I'll see you all next week, Monday to Friday, para po sa Healthy Happy Show. Once again, this has been your Kuya Billy Sarajo, nagsasabing Happy Weekend. Diyos mabalos sa indugabos. Ingat and salamat.
2: Healthy Happy Show with Kuya Billy.

Hi! Tuloy-tuloy po ang ating The Best of Dugtugan ngayong gabi. Ito po ang OK Sound Trip. Nakatutok po kayo sa OK FM Diet 98.5. OK ka, the best ka, maray na banggi!

0: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
1: Okay nga ni!
2: Daet's best music. Okay FM.
3: Okay FM.
4: Okay FM.
5: Okay ka! The best ka!
6: Sa Okay FM Daet, okay ka! The best ka!
7: Da-da-new-new! Okay FM.

0: Misterioso.
1: Gusto ko, okay ka.
2: Okay ka, the best ka.
3: Okay FM 98.5.
2: Okay nga ni
4: 6 p.m. OPM.

0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Marabo na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalondry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
0: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
5: Seafood by Rabboni Estiatorio, bringing you fresh fish and seafood that can surely satisfy your cravings. Fresh na fresh from the sea, from shrimps to crabs. Name it and you'll have it. Sila na rin mismo ang magluluto para sa'yo. That is why talagang ma-e-enjoy mo ang fresh seafood na i-

0: idila for you. Rabboni Estiatorio is located at Road 6 de los Reyes Boulevard, Barangay 3, Mercedes Camarines Norte.
1: Rabboni Estiatorio opens from 10 a.m. to 10:30 p.m. Owned and managed by Totoy Abanto. Rabboni Estiatorio, a seafood lover's paradise. Looking for the perfect venue to celebrate birthdays, private events, or special occasions? Come and experience Rabboni Estiatorio. We offer custom event setups, dedicated on-site support, top-notch audio-visual equipment, and seamless catering coordination. Make your celebration unforgettable. Inquire now at 0939-924-1959. Magpapagas ka? Dito ka na sa Stand Firm Gas Station. Yes, ito ang SF Gas Station. Siguradong di kalidad ang aming mga produkto. Products available: gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala sa panahon ng crisis. Low prices kami. Dito lang yan sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami, 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madya na sa SF Gas Station. Presyong abot kaya, sa kalidad siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblacion Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station. Hardware materials ba ang hanap mo? At free delivery pa? Dito lang yan sa Atasan Hardware and General Merchandise. Kumpleto na, di kalidad pa ang lahat ng hardware materials. Meron silang promo sa lahat ng purchase na aabot ng 10,000 pesos. Free delivery na, presyong abot kaya pa sa Atasan Hardware and General Merchandise. Owned and managed by Agner and Rowena Atasan. Matatagpuan sa Dakulang Bulok, San Lorenzo Ruiz. Bukas na simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Atasan Hardware, sulit na, di kalidad pa.
2: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigtas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ng ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa ligtas-tigtas Bicol.
1: Sa bawat pangangailangan sa kalusugan, ang pinakamahalaga ay merong mapagkakatiwalaang katuwang na handang umalalay. Nandito ang Daet Medical Plaza. May makabagong teknolohiya, mahusay na serbisyo at malasakit upang maibigay ang dekalidad na pangangalagang medikal para sa bawat Camnortenyo. Tutulungan kang malaman kung anong laboratory test ang kailangan nyo, mga serbisyo na maaaring ma-avail ang mga government assistance programs. Ang Daet Medical Plaza ay mayroong complete tertiary laboratory facility na may advanced services tulad ng bacteriology at histopathology. Meron din kaming animal bite center kung saan maaaring makakuha ng anti-rabies services. Para sa inyong inquiries, appointments at iba pang impormasyon, tumawag sa 0908-869-6260, 0963-082-3177 at sa 0919-389-9048. Official Facebook page, Daet Medical Plaza, matatagpuan sa Bagaspas Road, Barangay 6, Daet Camarines Norte. Daet Medical Plaza, kasama nyo sa bawat hakbang tungo sa mas malusog na buhay.
3: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
4: Okay nga ni!
5: Daet's best music, Okay FM.
6: Okay FM.
7: Okay FM.
8: Okay ka! The best ka!
9: Sa Okay FM Daet, okay ka! The best ka!
10: The new OKFM.

0: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa.
3: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Sa OKFM Diet, okay ka, the best ka.
5: Da-da-new-new, OKFM.

0: coming to you live from Remedio Street, Pasig, Indaet, Camarines Norte. This is 98.5 OK FM.
1: Daet's best music.
0: OK FM.
2: OK FM.
0: Playing the best music.
2: Wherever, whenever, everywhere.
3: Gusto ko, okay ka.
4: Okay nga ni.
2: OK FM.
0: OK FM. 98.5.
2: OK FM.
0: The best music authority. Member KBP. Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan, hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas, multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa, si Dr. M. Dr. M.
5: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun, hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation. At ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, at ang ating balat, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan. This is Daet Camarines Norte's best music station, 98.5 OKFM. A proud member of the Kapisalan ng mga broadcaster ng Pilipinas. OKFM! This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. OK Saturday!
2: OK Saturday!
1: OK Saturday! OK Saturday.

0: playing the best music.
1: Wherever, whenever, everywhere.
0: OK FM 98.5.
1: OK FM.
0: That's number one.
2: You're number one.
0: Number one for best music.
3: Number one. OK FM.
4: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
5: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
6: At sinong kulabot?
7: Pes, hindi ako.
6: Makidistro.
7: Firmang walat.
6: At parang batang-bata
7: dahil sa ERA.
4: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
8: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
9: Ako si Salvador.
10: Sa gabi ay...
11: Si Salvi na. Malatyosa, ang ganda. Dahil sa ERA.
8: ERA 3-in-1 Soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
12: Ladies and gentlemen.
13: Gusto ko, okay ka. Okay nga ni.
3: 98.5.
1: Okay.
14: Hiya, Bobby.
15: Hi, Ken.
14: You wanna go for a ride?
15: Sure, Ken.
14: Jump in.

0: Philippines best music.
1: 98.5 OKFM.
2: Okay ka, the best ka.
3: Okay nga ni.
4: Mga kasangga, akala nyo tapos na? Aba, hindi pa. Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended. Oo, tamang narinig ninyo. Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin, dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner.

0: admirers, ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa Ira.
1: Ira, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
2: Ako si Salvador.
3: Sa gabi ay...
4: Si Salvin na. Malagyos, ang ganda. Dahil sa Ira.
1: Ira, 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
5: Gusto ko, okay ka.
6: Okay ka? The best ka!
7: Okay FM 985.
6: Okay nga ni!
8: Sa Okay FM dahil, okay ka, the best ka!
9: Da-da-new-new! Okay FM!

0: playing the best music.
1: Wherever, whenever, everywhere.
0: OK FM 98.5.
1: OK FM.
0: That's number one.
2: You're number one.
0: Number one for best music.
3: Number one. OK FM.
4: GMMC, Home Furnishing Supplies Trading. Finally, it's here in Camarines Norte. GMMC delivers high quality, carefully selected finishing materials that bring sophistication and lasting value to every project. Our product solutions include tiles and tile adhesives, natural granite, kitchen and bathroom fixtures, blinds and curtains, laminated and PVC flooring, PVC ceiling panels, fluted panels, and other ceiling materials, doors and soundproofing systems, hardware and electrical materials, aluminum and glassworks, office and toilet partitions, modular cabinets, aluminum composite panels, waterproofing and roofing materials, furniture from floors to ceilings, from structure to style. We supply materials that combine durability, function, and modern design. GMMC Home Furnishing Supplies Trading, main office located in Tunasan, Muntinlupa, and our branch located in Brook 5, Barangay Dakulang Bulok, Camarines Norte. For increase and quotation, go to our Facebook, GMMC Home Furnishing and Finishing PH. Call us at 0945-738-3910 and 0956-367-6712. GMMC, your complete finishing solution.
3: GMMC.
1: Baby, let's go!
0: Playing the best music.
1: Wherever, whenever. Everywhere.
0: OK FM 98.5.
1: OK FM.
0: That's number one.
2: You're number one.
0: Number one for best music.
3: Number one. OK FM.
4: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan, hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas, multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa, si Dr. M. Dr. M.
5: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganon hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh, yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. E palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan. Coming to you live from Remedio Street, Pasig, Indaet, Camarines Norte. This is 98.5 OKFM.
7: Daet's best music.
6: OKFM.
1: OKFM.
6: Playing the best music.
1: Wherever, whenever, everywhere.
8: Gusto ko, okay ka.
9: Okay nga ni.
1: OKFM.
6: OKFM 98.5.
1: OKFM.
6: The best music authority. Member KBP.
10: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
6: OK Saturday.
11: OK Saturday.
12: OK Saturday.

0: Okay Saturday.
1: Okay Saturday.
2: Okay Saturday.
3: Okay FM.
4: Magpapagas ka? Dito ka na sa Stanford Gas Station. Yes, ito ang SF Gas Station. Siguradong di kalidad ang aming mga produkto. Products available: gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala sa panahon ng crisis. Low prices kami. Dito lang yan sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami, 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madya na sa SF Gas Station. Presyong abot kaya, sa kalidad siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblacion Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station.
5: Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na ba ang iyong buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumaguli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nanunot hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ng mga sangkap na ito ang alit upang maiwasan o matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote. Kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa ligtas, tigtas, Bicol!